0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengulang-mengulang ungkuli le adolo ta ohilau motuli duboti tiluladio li Profesor Dr. Muhammad Karmin Barwadi M.Hum. Ju mapa umputu meiloati ya. To uilalu tiju pilopo dengkuloati ya to u ti olongia ma lo heinga ole adolo u mongalupo. Iju mota odu motuhu tohu idu. I odito ma tumoto o ayua ti olongia uti aculo manja. I walo ju sabulo otola ta ubu mato a kacamata ika ju. Bolo walo olongia ma u adolo. Wa utalo otolata ubu mato. I opo huwali ngopo mata ode ila dia. Wa uhama pomai olemu ta ubu mato u to telo mohuwali. Iti adolo botia juma wa uwali ngolo ode ila dia. Ma mola Muhammad ta ubu mato. Ma olo dia utalo ula hito. I odita ila idunga ma ode huwali. Bo ilo hea botia te adolo lo onto ma o oli bingele a permaisuri ju uma wo womboa wo lo lutuli lo ila dia ahemo nga pipia ju wo lo lutuli buti ti bingele iti bingele wa uti lutuli uti mo ilo hea sabu huhutuli mongolio ma ilo saku siale adolo. Indah bo, te adolo botia ju dilama opilusini. Sabutio ela ilimu libupu. Dilama otorosoa olemu sanangi lo tau. Indah bila itu. Ite adolo botia ju hama-hama lo ta ubumato. Akacamata ju. Wau mana ona olo. Itingga hilulia leo maju botia tawa womboa. Ima dio tolo tio. Umolamo de pitata ubu mato uti. I odito maile dunga ode talulo olongia. Mailu dulio mao botia ta ubu mato. Wau dila mao lolele wolo wolo odeli olongia. I kira-kira mao itu ju wanu jamani masa botia nde otutu ju damali piral. Ma posting yo limongolio toila dia ilo walia lo pipia. Nde otutu ju mo bulu hutolo mongola. Sabu masa tia botiju mo iimbo ompongi mongolio wan dila mo posting. Mongola mongol kato. Iti olongnya botia cuma lo poturusi lo nonao. Tumuoto lumua lo o ayua. Aamula o penu botua umao. U ilo alupa leo adian. Iti olongnya botia ju. Demo malo ilo iya to delo moduhelio. Lo dehulo kale sua peendati. Iti olongnya cuma lo motusan ni. Umuh walingo ila dia. Walo ju. Odita ju ile dunga. De ila dia. Iti bingkele botia ju tinggal mahio hiongo. Idati olongnya botia ju mo ilohe. Ma walombui uhe mo hionga olemu. Balo tatameta oli bingkele. Huju tuani. Odito te adolo melo hamata ubu mato. Dongkolongo odeo olowatia. Iti bingkele botia ju. Ma ahutao. Wau mahe mupudu atio. Uma tunggu-tunggu a odele adolo. Walio ma te adolo anganga. Pohile lio upopo dehualalo uto. Ite adolo botia ju bopo opo oyo. Wau boma lo ilo iya tu de lo modu helio. Hidongo pulo na pikimu botimun. Ya ununu lo toli angok ti. Lolong bulan wantau.
1: Oh, ditulis dia lo ngiak betiju. Dia buma ilo-ilo tontongnya udah le adolo. I amula dia lupa untuk ngala la kulio uma lo hutu utala-tala. Nabo telepon o dito ti o long iya buti de bo ma lo po de hulo buto de le adolo. A demi nyai ti ali ju a walo bahasa ma sangat dia. Mengodla mengota to ma buto a walo upo po de huoli o long iya o de le adolo. I de lungko tak bongap me lo wati ngope e. A de bo umputa mai ju.